Lintange panjrina wis kekejri ngawang-awang, tumlamung mangklunging kekayon. Kaya-kaya sung Sasmita lamun wis meh gagat bangun.